Abana newe batula babiri babiri tewali tabo wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana baweddeyo bawe soda w'ecupa, abasigadde bawe soda w'ecupa. Ako tebaagala bawe w'ecupa, bawe w'ecupa.

mitima gyaffe gyoli. Nga tukusaba okufuna okwagala kukole mu ffe okwagala. Tukuyita amakya ga leero Mukama. Otuluŋŋamye, otuyigirize, otusomese. Tukomawo Mukama okutandika naawe. Tubadde tuwawaba nga twekulembera, nga tugoberera byaffe. Tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omu maaso. Tumenyeka mu maaso gusa. Tukomawo ku bigere byo. Tukomawo mu maaso go Mukama. Tuluŋŋamye, tuyambe. Tukwetaaga ssebo, tetusobola. Tetusobola Yesu. Tetusobola Yesu. Nga tumaliza sesioni eno, yimusa emikono gyo mu bbanga ng'akabonero ak'okwewaayo n'ebigambo bino mugambe.